0: dɔgɔbore ya o ye sinyɔya baro le di
1: ka bɛn
0: kanbɛn ni sabati ni jiriwa le se donna an na jamana kɔnɔ ɲamɛ kan
1: o kɛla sole FM le la waati bɛɛ ladɛnnin na
2: dɔgɔbore ya
3: émission nara
2: naga ɲɔgɔn sari wonna bilinɲi ka fe rɔma fɔkɔ dɛnde kelen kelen me ka fe fenere somanere minima a dɛngi ma
3: sole FM ne
0: dɔgɔbore ya émission kati a gwiyi pelega kele kula e do ponu ɲa
1: ka wolitɔ kiya ma
0: sole FM
4: Dogoboria.
5: Dogoboria.
4: Dogoboria.
2: Fendegwe, Faramui, Anun Hakl Masare, Sumuni, Nenansari, Wosagoiki,

0: baramati akono akanya karaya mustona fitan famma tamunde gibi asi umma menge ifama karaya stodama ifama karaya findama wonna umma ta ga fenteni ara sensen fi ara no wena maginye metan fantu sori umma fose kui bafe umma makite tamfon kuisri kui tamfon matofe wonna nan fola fi glitima luti kerin kerin mana maluti sanana na wonyira umma luti singe 628 93 59 35 aramara 666 93 59 35 anata famara 657 93 59 35 uma tara fenteni uma nara ina me sante ya fenteni nara ameri doku nokwe ilu kweki fwe fura onu furo kumkuri mufatama mwena kwa kima nukwe kui onu furo kumkuri mufatama mwena kwa nukwe isuma onu furo kumkuri mufatama ya mwemane ade nukwe mufore fakama nukwe mufore fakama kwa na eto oroma hami fakata eto oroma ne hatuare fe ili ha aonu saya aoma kore afili
1: delori bilita sana laptani aha
0: ina nakuwa birina sana mindi ina wole mindi ina muyala ma
1: ikuwa birina kastoma ina afindi balo ina naka laptani sige
0: ha kadi me rafé di me rafé konkuri
1: donc on lingire won na
0: onga onga rafente fane afurma ki nun lo hunde dangiri inafa anta makiti ndangira na msondo mera fane mambo era fama barankali barma nanu fentengi nan na yeti yeti kunu gisa ka nyimang e mambar nyogi man sa fulo kradi e bar nyogi sa fulo kradi de makiti konkuri kuide efa anta makiti ebere gi sa fro kradede efa anko 5 ne makiti ngogi konkure bar sa fro kradede anu na hata kara fente ina mato temunde o momenge singe general madu mbuya adangika na kara konkure nanna ha adangika mene ne amkulu na makiti konkure na kara konkure amene nan to ko mene no adangika na ata fala na go abara kona krinyere
1: nabi
0: nabi kona ma fala dangire ndake
1: nabi
0: nam
1: kona krige na tawona ina ma olibule
0: nam
1: Kenata wona ina maolibuli konakri genata nta modena muire yotori konakri nore musa madena kai
0: ta
1: iyo parce que a misalira
0: nam
1: b ti oma ba
0: oma radio b onto wa mfeki b universe mintande ya
1: yeno ko na kanguruma na yeno ko kirema minde
0: amukulu undando makulu
1: Et pourtant, n'est la bagnine rien à la bagnine qui n'a rien au quel décolon
0: et colon
1: qui m'y kata yan réata yen au réa gourma et won guira mefe
0: et la mefe et y'a le fait wouma
1: n'y
0: a y'a le fait wouma et la mefe
1: d'awa wala wala 628 93 59 35 666 93 59 35 duro awatere kaga 657 93 59 35 numéro tete ambe kapal ma 4 bukala ple awa kapal ma kukwana krinye lo mahegla kapal dabwe emisyon yehu kugoro koma ye dulo ya wini gbala tolu ha kla vuro wele tulo nye apu ple libikala ba gupota fanga nye wetere ple ba ma alibila gala ya kwa yala ya kwa bukoro ele fangati we aweke tege ya zukumang ya kama mantakbal ya kama mantakbal foye na kamine koro na foye non seulement afari sembe nana
0: sembe radi
1: anu fangri na kanu na foye fokora sekri na kanu na foye fokora ala kiri na kou
0: feu feu nata afika foye
1: parce que ntangi foye lir lamba yinan kui
0: antali nene moto fari nisika fe banki kono ha
1: kono noga na kanu na feu
0: nam
1: Rubé n'a rien à dire.
0: Non.
1: Na Rubé. Ha.
0: Na sembe bode.
1: Amrigbe bera furamane.
0: Na sembe bode.
1: Rubé. Kan noye kaji fore saki. Ka sekri.
0: Emo yo to ilere magama.
1: Ka sekri. Pe alu madi magemo.
0: Emo yo to gite mo magama.
1: Alu madi. Wonta nan bundi anokoma. Wonta nan anokoma. Akoro kode. Mrina ra sentema. Ala alo wonta to dorbi. Nabi. Wontan dorbi itam be ma furkuma
0: nam
1: ngara ma sankirira
0: e pi bura na kamma
1: nye
0: yati
1: amira tagamake
0: antagamane antun na kono mane
1: donc en tout cas wota citoyen won fanka won ma birina ba
0: yati
1: menge sai na ma birina ba ma won fanka won ma birina
0: una falata bar no go menge sai nuna ra fenten ina katina ta no go di
1: nye
0: futi ha wen kirin nana Il dit que à rendre propre est bien, mais rendre ne pas salir est mieux. Attara fait aïe la fente en fait fang. kono na kan tamfa mu na nokoma ana tamfa mfandangi na kan na rafente mo parce que na to me ri yire rafente c'est que me kende na na kan na no ha me ri mu na kan na no ri a ana lima ma umu na rafente makari kono wona masuku mane wona masuku mane kono wota no sigayire ma nokora wona sigayire rafente na he kola kuru nori eno yoge bana benu kwa kas kuira iba iman yoge lina ndo yoge sa kana wotan ne kina quartier kui madame konde nongo tadi belaka tam fam man tam fana wong rifi madame konde nam
1: ma bebe
2: allo benande
1: araba ga digo nyarabi
2: yana di anya se
1: dondoroti
2: tanamuna
1: tanayo mube
2: awa awa wali go
1: ah ala tantu
2: awa mara odite deno odite sembare dire sai bu bene de tuyo ke na kala mai ki ko na ki nyamba la la boro ne
1: ha
2: in ka por li tin ta ma si de te bare yu dire mi esa tar bonde fu na boro ko ni ki ne nge ga umma li na in idan gi de de yu ge malanga ilan gi de de yu ge malanga awa dana na tuji fasiya to a konta ngol bi dina na bi ne in kan a plan ne sa mana tire mun men fa yan boro wi barati e marche ga ne re transit marche ga ne den na ah ini na bombo na ku fo na mangu boro ri ni ti na ta na boro ri ni ti eh ama na ga na ga mi ga marche tu na ga yo ge ko ma wallahi
1: Allô, en tout cas solution est halabuma benin dulaya kene yegbalato awalkati dulaya agbalato ha nyakpale ado tere
0: nam
1: ha galayogo adepu
0: nam
1: e nyome kati pakeyi
0: nam
1: nyome kati pakeyi
0: nam
1: e iyato inu siga wo malaptane bi
0: nam
1: ina kan to mana ha ha ha i fure ne keli mana ha ha
0: na kan bo
1: na kan bo gi palu palu fure
0: ça si
1: gi fièvre typhoïde
0: don se borokh yi don fe
1: nokoy
0: nokoy
1: gi fura nyere
0: hey.
1: Awa nien ngbo
0: wana tan yan ha
1: donc ka solution mo sotonama
0: nam
1: beni nye me khali ngakhwi
0: yati o ngakhude
1: ngakhwi
0: o ngakhude
1: ministre Abakar Kamara
0: nam
1: he keri de keri ina kan folok na ki ya taru ne gira na ki i wali taru ne gira allo ya rabbah na lo ki na ga imini iska yire supervisé i mo ngan di sa kuma parce que in wali taru me gira ki ma contrôler ma araba ma baran kuma
0: hali banara i ka di barki e wali so ayi aga kolum i yo fo i ya fo ri do ko wali ma ana kolum ba ya fo ri do ko wali ma a wali de ba ma na fanyira ko na kolum ba ya fo ri mu do ko wali ma araba ma baran kuna dangi na dangi
1: Itang nai
0: Nam.
1: Nabi
0: Nam.
1: Beni investiture rali
0: Nam.
1: Na tone e na
0: tara sense fi
1: goudron
0: eh
1: ntona to
0: goudron to fanye
1: na ya ha
0: konara ya bune
1: na no maraba de won kwen
0: eh
1: na ya ha anoma anoma ka won sakti
0: araba
1: ka wonti
0: yo
1: eh donc vraiment ka wonti ya won famma yi kona kriya yamba mane kono kabora ya lamma bore akanama epi gipem meri o fangalu dangira
0: nam
1: wo dangide wo dangi parce que ma keke nanan falakne ki ande no malude khiyeri emu dangi
0: nam
1: ande mo konta ya ngoy biriki ala no wali mse konde nana amene mem se konde na kana bama atambira ka kana wali ke fogora iyo abira ka kha wali ke fogora
0: yati
1: parce que na sagani atelo yetera emunu nyogeto ngoma
0: eh c'est vrai
1: eto iyo eto information remonte ama donc ana siraba neni nyogeni tongoma loko yoloko abira ni fora ali mane ana ha moto fari abira ni fora esiga esokure ku enyogera mini enyoge tongo
0: ibarato
1: donc nyoge no matongo de semaine qui sambaya fin saha
0: yati lo khoyna falori
1: donc febiri fo mkhina ngaluna ha superviser
0: mri fata walde kyoki assemble bo kyoki
1: ministre Abubakar Kamara ki superviser et c'est mam fana be no ma superviser
0: yati afa afa mané
1: no ma
0: an no mané ina ga quartier ga supervision soya nyoge to wallahi barankala
1: ko mané
0: araba mané ah isambe bonabe
1: Mengea no so gineira bira kolo.
0: Hey, ginana ha mengea ta. Ama se mane ba mengena. Kono wona fala la gine ya kusinge na ke umata no koma.
1: Iyo.
0: Iyo kuinara la gine ne na muwa la gine ka yer masige koma. Barma eta muwa la gine kara ya buya gine la gine ga motoko. Ana ka ngoge sa mane be kono. Fende nde tam fana ne ke fanyo ge koma e ga e fende nde retine parce que tande na ngimu ne mo ko rinene. Ah, afena kan nyema ebu. Ina se ganyo ge sadi anyo ge sama den de kan alo yi lamme ka sato ande ina ne no maraba de hanki firi e fono yo ge sadi na ina depo raba ma de ne maga e ka lieu de depo na le depo na kan naki a de fois mentor le ndi sto meni ali mane kata kata ni kerem firi nei anyo ge sana na kui e munom na yo ge sadi bokui fo ka di ene hamme ne kayiba apre eso e ka anyo ge sana Imam Faso alko e mankano makay man sen tadi ana man torle ne tondrema asino e ta mutonde makay e ka tondi mare ka walinara barme kolon he min yoge ko de lerin de 2000 3000 5000 e fi mema e sare mun ana kan fefew amekin dina ne e hinne re nya e ane bunye fang no masaka de irin de ne eni wal ma he ena so mun de kwana barge sayin da na uf bande dun sin de no wasiga e deje adon kana birin kui e ta mun amaton de na ko na yoge sadi yoge sama den daga aman torli ni mamen ne e bu mamen ne ana fi na nyam lerin de e mun ma fade ler ma e kan yoge ko aki ana kenya tan fam ma barato
1: e nabi
0: nam
1: ya lokati ku kambwe
0: nam
1: kala pliki
0: akamai
1: e puna Dieti agbama dietere nukele yenweke nukele akangomatike
0: nam
1: kwana krinyelo mahre nukele akangomatike me yaya kagbata nyaye gagalai e dawuro walawala da dawuro walawala da kugoro koma ye koler azir pokia kla nutakabri bal kupa nuitere donc nu akagala nu akagbata mlamu ye gala mwala wala donc mane nukele e mhege e hanga auto akakuka bo kona krinyelo mahege nukele e ka anukele mamana bahana ma akajika ko ngekpalma a citoyen a ko kpalma ko kot matika e ka gati ko ko matika donc
0: yati alfa omar bari ko ya bla remana tamfan barakaliti
1: ma fure la ba wakati
0: bara wonso nam alfa omar bari montul matiri
3: Nampé.
0: Alhamdulillah. Khair fa yanna.
3: Ono wale.
0: Ba ma sey mundu ne dem fambe.
3: Oh, na?
0: Nam mundu ma tege ga ma seyira.
3: Ah, inyo ge fenara.
0: Nam.
3: Ako lo inyo ge fenara ji. E mu ifi ndi ferira kwa.
0: Aha.
3: E ndi ferira.
0: Aha.
3: La mano ya so kumi kumi merira. Ese de kumi ko ese de kende gubernador aira.
1: Mhm.
3: Ina so gwo na ira na fa to ngu aso kuminira
0: nam
3: kumi fa na ju aso kati patita kati za ina so ya so ya so kati le na
0: nam
3: ko akile atine
0: nam
3: ati man ba man ga bidize bote de nyolo makoma na na eso yi na ba na ki
0: ah
3: ari ma ba decentralize
0: oui
3: Ani ma ino marse nyogi sa ngapira. Kono afla bilis mizil emwa. Afini sumang. Lakini lolo nyogi safi. Lolo nyogi safi. Kwa suku ba nyogi safi.
0: Mm-hmm.
3: Eh? Nam. So, ewa na kamula. Lakini umma, alima umma api jade.
0: Hawaire.
3: Eta, alima umma api jade. Emwa, afini sumang.
0: Aha.
3: Umma la tu bebera, ewa la ba sak
0: awaire alfa omar bari ko yabla ga mamu mbare tan fanka bu ko na wona ko radio wakati na matemu ina ma to tan fanka ya tan fama won fama to omo ko ndu sude bene ko no bene na nga ma ko nga ma sen so yira
1: ga ki ma ka ko ko ma ma ka wol to ji radio sole fm ma emission he yo la ke ka wa emission ka ka ma yala ahoma zuma yire nye pa ko ka ngono he wo ki ba ya hulu na ko emission nya nga ku le hu ka ki ma ka go pulu ba
0: ba watara mas at watara mefena ki mumbara wutan fanu walsa watana ga tan fatru matike gara yutan fanna wa fana manaka tan fan ba sul fm 93.5 no ga sumuye non qui no bore ya o mato bore ya o mar kor sin ga ba ko wona ga fala ma tutan fan kenya tan fan ma wona o mata ra 55 fi arfika fi nan tan fan fala fi no ga tan fan ko no masto fi barne konde musa nabi ko boti kamara nan tan fan na buton keme on tan fan kambara nan tan fan la musa kita tan fan ma hala sati lo ko na sa fama won fama na rlande wati kirin temu kirin wasalam
4: Dogo boreya wonna wugas munen na mefina ki dogo boreya